0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbatenyo ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!
2: Yeah! Binalba!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Done.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Done.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya! Radio 98.5 Radio John

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubani na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
3: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course, sa inyong ubo, si galag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong lamutangan. Ani anasab atong isgutan ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokid, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokid, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Wag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kanina yun mga sokin, tipo yun ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Wag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dakunig tabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokin tig paminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tig paminaw, 1 cup lamang, no, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, di ba? Ang Hard Max Stream, mga sokin tig paminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tig pamina usab. Mga iso na ito na problema silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamina. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Mag nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya kanang. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, malag, madili mo kapuyon.
4: Gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalba.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule!
2: Pure energy!
0: Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy!
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang ay isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbagan check it.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na Dragon Fruit Gold! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Done.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalba

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

thank you guys, Papa GM here until 1 p.m. So gusto mo join, tawag mo guys ato na at lang sa 0921-284-8590. So gusto mo join, open ako ng line guys ha, hindi ka mag-goya. And also sa gusto mo pa shoutout, live na live ko guys sa amon niya Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment

marga palibog da kung ano ang ila gusto ipamaskwa sa ila mga pinalangga. Okay, ang ma-advise ko lang sa inyo guys, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix guys, ang pinaka-the best na pangregalo sa Sininga 2026. Wala labot niya, kape na siya guys. Mas healthy pa siya. Sa tupad bala, yung daang mga dismusa.

balat jagon. Oh, Paskuhan na ka, Julius. Isang hard max rimpang para katindog. Kagabangon, gid ka daaga. Para tuloy-tuloy ang laban sa buhay. Hanging sa available kayo sa mga JBX Pharmacy. Sa may pharmacia kami sita kung hari ka sa Binabagan. And also guys, available man sa may Florida Dog Store. Wala ka din kayo sa Binalbagan. Again, kagto ka kayo sa pinakamalapit nga JBX Pharmacy sa inyong lugar.

Reknadidang. Ano so guys, available man naton nga case King Glow with Dragon Fruit Extract. Mga mamang, dago ang gusto magputi in no time. May case King Glow na mga mamang. And also kung gusto mo madula, kung gusto mo paskwahan, regaluhan, tita Mayraan ang iyong mga tupad balayda. Hindi na sila kabantay, sila ako gilingon, baklis ang Dr. Fuji. Ang atong number one anti-fungal medicated soap. Hello, so bakla mo siya lahat itas ang atong Dragon Fruit sa Baka Femix para healthy sila always. At least kung hindi ka nakabalo, kung ano kakatabo sa ako galingon mo, sila ang pamakuton mo. Charot! Ayan, so good morning mga sa people, isang Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga mamang natin. Sa mga papang natin na gusto mag-inquire, mag-upgrade sila mga CCTV dira o sila mga computer sila. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Arata guys ang Terra Nova. Good morning kay Pang Julius. Pang Julius, good morning. Si Mauso kay Tita Mary Ann. Good morning sa inyo. Ayan guys, so gusto mag-inquire, arala sila guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. So gusto mag-inquire, 435-7227. Tandaan nga, no, nawagting guys. Nawagting nga, bang nga daan nga, no. Kaya nag-release kami setup sa mga live stream. Oh, yes, that's what happened guys. Good morning, landa sa mo niya, no? Boss, kung sa din ka man subong sa Bacolod, shoutout si mo. Mayroon na kapag libot-libot, sana all. Sana all, nakaupod. Ay, iban.

0: Ay, shout out sa mga pasang ang Gons Barbershop. Okay, sa mga mamang, mapapang na itong gusto magpagupit. Nag gusto makuha ang hairstyle. Magpadagdag ng puwet kay Bill. Hindi ko sure dita on now or later pa, or the next day pa. Ang reason lang kung okay may check niya property sa Bacolod. We don't know. Good morning, mga pa-shout out sa Gons Barbershop, kag sa Taco Restore, kag sa team Thunder Binal, baga talaga yung pang Johnny nagpatuan pa ala. Alright, ito nga oras. Last on si Kinsey na guys. I'll be back for more. May message lang si Dragon Fruit para sa inyo. Stay tuned lang guys. I'll be back for more.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Ani-ana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mani kami niya ni Dragon Mel sa ato ang hisgutanan. Sa pipila ka mga minutos, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners sa ito, ang kanunin na kasunod sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas, Bisaya sa Mindanao, amping mo kanunay sa panglawas. Ay mo kalimot mga higalahang, kinis yung programa, hatod kaninyo sa tuang kapi, ang ito usab ng Hard Max Stream, no, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin, take paminaw, with all kinds of ginseng, hard sa sarap, hard sa simula mga sokin, take paminaw. Hard sa gana. Mawa ka na ang pinakanindot kayo nga klase sa kapi ang mapalit ninyo higala sa naginamutika at permosya. Doon lamang sa inyo lugar Bisaya so gamin na at iskutan mga sokin tig paminaw ang cancer source ha. Cancer source mga sokin tig paminaw ay dapat masairan kini sa kadaghanan kung unsay buot masabot nining gitawag o klase nga sakit no nga gitawag o cancer sore. Maokin eh ang luas or singaw. O, sumala pa sa Tagalog. Kini gagmay lamang kini nga sakit, gagmay lamang nga samad o apan sakit. Grabe ka sakit sa maong samad sulod sa ato ang baba o kilid sa ato ang dila o pisngi mga sokin tikpaminaw. O ang color nini mao ang color puti no kini og ang kasakit nini mga sokin tikpaminaw mulungtad pa pud sa usab sa pipila ka mga semana or duha or isa ka semana baka mga igsoon. Mao na igala ang pinakaimportante nga masayran and of course mga soki na ko nga resubaybay hinungdan nga nung nagkaluas ka ha mo na nga doon na po'y uban nga magkaluas pinagi sa ilahang nga pagkaon na paakan di ba paakan nimo ang imuhan dila or napaso di ba sa mga pagkaon nga sa mga pagkaon nga mainit labi na gyud sa mga sabaw nga imong ginahigop di ba nga mainit or nagasgas baka mula sa imuhang nga brush or pag toothpaste di ba or pag brush nimo or kaha na stress na mo na higala or emotional or physical mga higala ang ka-stress na no, di ba or nutritional deficiency like sa panang higala mga vitamins na no, di ba vitamin B12 zinc folic acid di ba iron ana ang pinaka-importante or nakulang og ang pagkaon mga sokin tikuminaw og mga halang aslom or acid acidic nga mga pagkaon higala. Dili usab maayo kana kung ikaw na ananini nga problema or di kaha mga sokin tikpaminaw allergy sa mga sensitibo nga reaksyon or diha baka sa mga toothpaste di ba mouthwash so, ayo sa mo ana gamit mga sokin tikpaminaw kung namatikdan ninyo nga wala mo naka uyon sa inyong ginang-apply ha ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food sa supplement trading mga sokin tikpaminaw halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approve og nakasiguro ka epektibo garantisado barato pa mga sokin tikpaminaw ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede ninyo na sa ipagsabay nindot og dali kay matangtang or matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian kay kinesya antioxidant kini nga klases mga kapsula daghan kay ka mga vitamins ang makuha nin sa mga ingredients, nutrients sa baon makuha nimo ang pinakataas nga vitamin C. Ana nga kung nakulangan ka sa vitamin C, niya na sa ato ang produkto, ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg. Maka na pwede ninyo ipagsabay buntag o hapon, ay magkalimot batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa nagaing butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar Visayas o Mindanao.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Ko si Isidra pada kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka ana. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumi ani jug palit kay okay, very okay. Effective jud siya.
6: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Much more music. 98.5 Radio Done.

0: Beep.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binal

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
3: Okay, guys, 98.5 Radio John. Gwapo na guys, palok pa. Checker time. It's 11:41 guys. Ayun sa mga nag-imus sa ila pala nag-gahon.

kang Tito Fredo, ang gwapo kag bisa niya tao. And also shout out naman ang mga balang-balang boys. Shout out kay Mark, George, Adi, kay Boss Paulo. Greetings coming from Malingkay, Tita Gladys Tacosalmi.

Shoutout mga people, isang Gons Barbershop again sa mga mama naton. Gusto magpagupit kag ma-achieve ang gupit ni Pilo Pascua. Nagtala ko na kayo sa my Gons Barbershop dahil sa may dalamsang personal collections. And sa tupad sang LBC Binalbaga, nara na kayo isang Gons Barbershop. Pwede ka damang ka pa-rebound, ka pa-relax. Well, sa piya ka bang ko, si Papanga pa kunting. Pwede ka guys, pwede rin ako, pwede ka dyan. And also namin pa ang ano guys, ano gani, ang ilang barbershop kay Katugnaw. Tapos may TV pa guys, mga tanong, kapas ang pelikula. Palagi kaya ako nang tatu. Ito ko di M, para may ganahan ko M. Akson ko liog mo. Magpalaki ng muscle sa braso. Para magandahan ta. Madagdag ng puwit kay Belo. Ayan, again, shoutout sa people sang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita daton, nagpangita isang kape. Kaya balidok ba? Wala ko no ang mga regular nga kape. Gusto mong gawin ko. Mga tito and tita, switch na ka mo sa healthy nga kape. Atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Available sa mga JBX Pharmacy. Maari kasi Binalbagan, available man sa may pharmacia kamisita. Again, available guys sa mga JBX Pharmacy sa inyong mga lugar. Hello, so guys, try nyo aton nga Hard Max Stream. Para hindi ka low, but full energy ka guys. Pamati man to siya or gaview sa sang live ta. Thank you so much kino ang bal ni RM. Thank you for the 7th time. And also guys, available man to niya Case King Glow with Dragon Fruit Extract.

Case King, Lola lang kayo isang abon para sa imo. Hello, so available man na ito nga Dr. Fungi. Nga ito nga number one nga habon. Good afternoon pang pa-shoutout sa Duwako ka baby.

Sala Confronter Back of MX lang guys, ang atong number one nga kapit. Ngayon ako, so shout out naman ang people sa nga BM Bills Payment Services. Pinakabrato guys when it comes sa cash in and cash out. Ayan na, do exam corporate. Rige guys, kung pakita mo sa akong daklik nga color ito, naga washing machine nga may dryer. Do exam na nga guys. Buksan mo, papasukin mo na. May chocolating dal. Ang mungin na siya, basta ara ka man. Iba akong sa chat-chat lang niya. Uy, niya chan, saya eh. Dapat niya, rugi na niya. Tagto ka kida yun, effort kida yun. Kung kumanti ka man, pakabuka.

na, shoutout sa mga palupad boys, kaya sa may hugpa boys. Shoutout sa inyo mga papangs, pasensya, nadula, nagit pang inyong mga listahan. May nanidlo, yun ha boy. Huwain na pang, na, na, na to pang, na Kobe Bryant, ito pang sagwa pang. Shoutout sa inyo mga papang, mga palupad boys, hugpa boys. Ang mga boys-boys da, shoutout na sinyo mga papang. Kaya na, shoutout na mga papang na ito sa may mga gasolinaan nga nakasunin subong sa aton. Sariin ka mga gasoline station, shoutout sinyo mga papang. Oh, ginaboy ito. Shoutout sinyo si guys, and sa mga guwapohon na ito, mga tricycle drivers, nga nakasunin, shoutout sinyo mga papang. Thank you so much, Gid, sa pagpamati. Mahalan nyo, no, basi magmayo ulo sa tagiya. Tag siya liwat sa naming sticker. So, mga nagpamati sa radio dyan lang, ang mga tricycle. Mabay pa ang nagpamati sa subong kag-maproban ang proposal ng mga tag sticker sa mga tricycle nga naka-tuning sa radio dyan. Open na ako nga messenger sa iyong mga approval. Shout out kay Mang Pia sa pag-print sa nga mong stickers. Nabay pa more sticker to

kaso shout out man si Pang Benj, nakalimutan. Shout si Pang Benj sa inyo, so kay Sir Jordan Reyes and sa people sa Duix Time Incorporated. Shout out sa inyo guys, good morning guys. Hello man kay Papa Ted, sing kay Papa, Jobber. Papa Piga. Yes ah. Sayang wala kami ka putos plastic, no. Lipat kami magdala ta, pero wala em. Bawi next time. Next time mga balik mama balon ko tapar wala. Para hindi lang ano sa kabuok. Abangan nyo guys sa Sabado sa 11 to 1 PM ang program ni Papa Jobert. Yan nga live calls and greetings. And 7 to 9 kada Domingo ang hugot pa more ni Papa Ted. Abangan nyo guys, basi this labi si makalusot sila. So again, stay tuned lang.

kanya program sa ano na Friday sang aga. Parang may program or o sakto Friday sang aga or Sabado. Yung program. Again, shout out to me po sa Gons Barbershop. Pagkupit ako mo guys. Updated sa mga classic fade. Ano yung classic? Classic cut, modern fade yung mga haircuts. Again, aranasal guys sa may tupad sa mga personals collection. Alam mo bang walang kasing sa kilid sang LVC

Pang ka pa, relax ka pa, rebound sa may Gons Barbershop. So sa tapad mo, wala ka pa kunting si aming gap. Kapariban si mamang, pwede mo pagkuntingan si papang or yung mga chikiting dira kay Bugnaw, kay Aircon, da? Makagto na ka mo sa may Gons Barbershop. Shoutout kay pang kay Rix. Shoutout si mapang.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Na 8.5 Radio Dan.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Our guest on 8.4.

sangal bata sang kontraktor. BYD ang salakyan. Bayad ang driver. Joke lang dog, joke lang. Lagi na shoutout sa mga pang natin sa mga BGMP, may Binalbagan Police Station. Ay kung sa diin ka mga department naka-tune in subong, shoutout sa inyo guys, happy listening lang. Shoutout sa mga kilig-kilig.

Kaya Scatman, ni kaya Rod Luston. Shout out si Rong Rodrick. Bulaklak para sa'yo. Kaya Scatman.

kay Mark versus Sosha and Mark versus Soza. Shout out sa iyo, boss Mark versus Soza. Kamusta ang Makati? Hindi kamutin mo. Ayan ako sa shout out kay Seko ang mayabang. Kaya boss Mara. Yo, what up sa inyo guys? Thank you for dropping by. Thank you so much sa pag-send ng screenshot. So GC na naka-tune in daw sila. Shout out sa inyo guys. Thank you so much. Nagyan na shout out sa people sa Terranova Systems and Technology Incorporated. Nagyan sa mga mamang naton na gusto mag-upgrade sila mga laptops kagapangita. Gusto ko lang naman malaman sa mga laptops nga pwede nila ma-upgrade. O gani. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihag niya. Again, pwede mo guys ka-inquire sa Terranova Systems and Technology Incorporated. Located sila guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Kahit ako'y nagmumukhang tanga, ay ayos. Kung gusto mo i-inquire, pwede mo tawag guys sa 435-7227. Lagyan na sa mga maminsir na ito na gusto mag-avail sa ila mga walkthrough, mga metal detector, nag sa mga handheld nilang metal detector, available man mga maminsir sa may Terranova. At sa mga mapang na ito na gusto mag-avail man sa agricultural spray drone. May aras lang available nga papang sa 22 liters, 30, 50, kag 70 liters capacities ang ilang agricultural spray drone. Again, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, pwede ka mo ka-inquire. Or pwede mo tawag sa 435-7227. Sa 0943-131-6807. May pasakto number. Bulaklak para sa'yo. And sa mga gusto na magpa-set up sa ilang mga workstation ay ga-request sila nga gusto nila mag-dual screen sana all. Pero so kayo sa pwede mo na kay Terranova. May chocolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa. And also guys, avail ka mo sa ilang Hikvision ng mga CCTV para safe ang iyong mga balay

And also sa mga BDO users din ha. Okay, pera ilagay sa ang through BDO financing plan. Pwede ka mo ka-avail sa solar loan ni Terranova. Kung mag-brand out, pa-charge sa kami dali yun, guys. Okay, again guys, sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, Aral na Terranova.

Ron Furter, back for mix. Again guys, available sa mga JBX Pharmacy. Kung arkadis mo yung binalbangan, available sa mga pharma siya, Carmencita, at sa mga Florete Drug Store. Okay mga mapang, try nyo guys ang bago na itong kape. Start strong sa itong hard max stream, hard na max pa extreme nga kape. Okay, sa mga mapang na itong medyo low bat na gusto full charge yet. Hard max stream ka

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin may adlaw. Mga sokin na itong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, may adlaw usap diha. May adlaw usap, nanay, tatay, palo, nagplastada. Kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan. Hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo. Sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap si kaayo na to sa panglawas. Ani ana sabi niyo opo si galag alagad sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpanog ng sakto mga produkto, epektibo, garantisado ug barato nga mapalit niyo sa nagilang butika ug pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpanog take 1 capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagdag classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation mga higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikaayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon nato nga gibawalan na sa pag-inaos pang publikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit nini sa kanang butika ug pharmacia. Ay mo kalimot usab mga higalang ato usab Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Nindot po kayo para na itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Doon ay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini like lavender ilang-ilang sampagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lamiang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika ug pharmacia. Alang usab sa mga kaigsoon nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsoon nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Pondisop. Dunay na moy mga up-up, mga bun-i mga sokin tigpaminaw, baho mogtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Pondisop ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw ang K-Skin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina gyud wa nay laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao nay gala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayon nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naa sa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya ug Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga isgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot, naliha na mo na nga importante sa matag-usa ka na to nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpungutana from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
2: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mag- nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalbaga!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong as mo, sige na kung gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy yan tayo sa suka.
3: 98.5. Best radio. Radio John.
9: All around the world, we play the hits.
10: 98.5 Radio John.
11: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, paluk pa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga sakot ng pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Kadragon Mail. And of course, ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa Ogami Danaw. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mail. Ay mo kalimot mga sokin ng pinaw. Ang inyo usap nga ubos o higala sa kahinginan prama sa Invention GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga, nagpahigayon mga sokin, tigpahin na sa kanagandiyang mga klaseng produkto para usab, maprotektahan ang ato usab, ng original, ng panglawas, sigala. Di ba, Kadragon Mill? No, kita dapat dili ang babalaka, ha, di ba? Walay ang ngayong kabalakaan. Aro usab, mapagkag o mapribisyonan ang ato usab. Mga na higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation, higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa naganing sakit o balatayon sa mausap pananglitan sa maayong sirkulasyon sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usap sa atong sugar, pagtaas usap sa atong kolesterol, pagtaas usap sa atong uric, hini higala, nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usap nga lami ang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaisunan nato nga kini ang pananglitan bitaw sa ato mga kaisunan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyo hang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyo hang uric, walang pagtaas usab sa inyo hang kolesterol. Kini ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal. With insulin plan, no? Og ang Dragon Masasun mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa ni ini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nangatuusab nga produkto nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tig paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong palitun. No, sa nagandang butika o promosya, basta tatak, send, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mo-text sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikala nga ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit og balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duha mo sa inyo mga soking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo og insaktong solusyon unsa may maayo nga himuon, aron nga ato ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tig paminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kini ang solusyon aron nga ang ato usab nga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot daily supplementation batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule basta tatak. St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado imong lawas protektado.
2: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
1: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
6: Okay.
5: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabii. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
7: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah, binalba

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mga adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw usap diha. Mga adlaw usap, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap, si kaayo na to sa panglawas. Ani ana sabi niyo po si Galag Alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpanong sakto mga produkto, epektibo, garantisado ug barato nga mapalit niyo sa naginayong butika ug Pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpanong take 1 capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga naa usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation mga higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikaayo. Sa nagadayang sakit ug balatian nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon nato nga gibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa ay makalimot sa pagpalit nini sa kanang butika ug pharmacia. Ay makalimot usab mga higalang ato usab Dragon Masasuel with Chubaki ha. Nindot po kayo para na itong doon mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Doon ay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini. Like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa naginang butika ug pharmacia. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga igsoon nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Pungisop. Dunay namoy mga up-up, mga bun-i mga sokin tigpaminaw, baho mogtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Pungisop ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw, ang K-Skin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping Lycotis artista ang resulta. Kanina gyud wa nay laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao nay gala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayan nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naa sa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisayas o Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot na diha mo na nga importante sa matag usa kanato nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagadang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kaayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulo sa pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
2: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Madugay kinabalaga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalba

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DJ Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika. Mga pena ta!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian sa mga gipangkapo.

0: Iya, tamparong. Niyaw, limanggit, 76. Kada-adlaw ko na ko gito na tuma. Dragon capsule, o alkasi, o dragon coffee. Ay, rama akong panglawas.
1: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang dragon massage oil.
0: Mawala na akong pamati sa kuan.
1: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
0: Kanunay gumumuinom o dragon capsule, alkasi o dragon coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: DJ Manoy John Remix.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkaline na vitamin C. Magkatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangugko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that. Yeah. Radio. John.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tugtugin tumatap at nagpahindam sa bawat madlang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: Much more music.
4: 98.5 Radio Joy.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapotaya!
0: Gapotaya!
2: Pagdating sa music.
3: Hey Fonzie.
2: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio John.
1: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Radio Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada? Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Welcome sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits! Hit, turn it up! 98.5 Radio John.

0: Ito ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.
1: Radio. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa! Much more music. 98.5.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Jive.
2: Much more music. 98.5 Radio Jive.

0: saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

Uy! Bear months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at bagong taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And a prosperous New Year sa inyong lahat!